zonda ngayo ngeke lingane nothando uNkulunkulu akuthanda ngayo ngithi ngeke ufe ebo likaThixo lingafezekanga ngempilo yakho ngisho wena ngeke ufe nawe yisho ngeke ngife ngisazophila ngishumayele imangaliso zikaThixo Hey my God ngithi kanti inhlanzi uNkulunkulu useyikhomandile isi ready

isandla bavela umusa ugraduate. Ungama God ukuthi ziphi ishobo sami. Hallelujah. Bapha ama

Baba wethotwe ligama lakho lingaphezu kwamagama onke Baba wethona amandla onke liphakanyisiwe Baba wethotwe ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba Baba wethona amandla onke ngalo siyanqoba ngalo Baba wethona amandla siyakhululwa uNkulunkulu wethotwe ngegama likaJesu waseNazaretha akekho njengawe nofana nawe emhlabeni

ngoba sazi kanjalo. I want to declare this is a holy ground. Mhlaba lo ngcwele ngenxa yobukho bakho uNkulunkulu. Siyathandaza, siyaphakamisa. Siyalidumisa igama lika Jesu eliphakemeyo. Aliphakami iflag lasezulwini. Aliphakami iflag lika Jesu. Onke amanye amaflag abheke phansi. Aliphakami igama lika Jesu. Onke amagama thobe manje egameni lika Jesu. Konke kokuphefumulayo la emhlabeni waseThekwini. Makulalele izwi lakho simakade. Konke okunemphefumulo nokunendlebe okuzwayo. Siyamemezela ke njengabantwana bakho. Simemezela ukulalelwa kwezwi lika Jesu waseNazaretha. Baba ngimi kulomhlaba waseThekwini. Idonsizwi elakhulunywa uDavide ebhekene noGoliath. Athi uGoliath uzakimi ngenkemba nangengcula ngenyoni yini na. Kodwa baba ngizothandaza ke namhlanje. Uthi uDavide wena uzakimi ngenkemba nangengcula. Kodwa mina ngiza ngegama likaJehova. Wempika Israyeli oyidelelile. Baba wethu ngwele eThekwini. USathane usile kithi waze ngamadrugs. Kodwa ngize ngegama lika Jesu. USathane usile waze ngecorruption. Kodwa ngiyamemezela ngize ngegama lika Jesu. USathane usile uze ngeabortion. Kodwa ngize ngegama.

ohlonipekileyo umuzi wonke kaNkuluNkulu ogogo nomkhulu nobaba yonke iprotocol iya observer ngegama lika Jesu ngoba dlamini isibongo ngiyakholwa ngisindisiwe ngumntwana kaNkuluNkulu ngegama lika Jesu last time shibe ngichecka kwakunesikhali sasikhona la kodwa ke inkosi yazi ngasho mina zalane bami ngivumeleni khulume naka amagama uba ale makhi yasinda ngivumeleni bazalane ukukhuluma naka amagama cela bazalane ngabe sisanginako okuningi ba ngiyazi abantu bayayithanda into uvangela abangaphuma ngayo iblue nje ibhanwe lami lidileyile angikwazanga ukuyobona umuntu ozonciphisela kodwa okubalulekile nanku umbhalo njengoba sifunda nje uGenesis sifunda into ethi uNkulunkulu shibe wamdala umuntu mawufunda uchapter 1 soqeda khona manje uNkulunkulu mayisedale konke ayekudale ngezwi lakhe zwakala abasezulwini shenge bethi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu bese umuntu ayafuza abuse uNkulunkulu Bible bese lithi uNkulunkulu wamthatha kumuntu wayombeka ensimini okuthiwa iEden njengoba embeka ensimini okuthiwa iEden kwathiwa umuntu akawusebenze umhlaba wani umuntu usebenza umhlaba asikho isiqalekiso njengoba esebenza umhlaba number 2 awekho ameva njengoba esebenza umhlaba Number 4 umuntu wayengasebenzi kanzima njengoba esebenza umhlaba Chapter 2:18 uthi uNkulunkulu umuntu uyedwa unesizungu ngakho ngiyawumenzela umsizo njengaye But mawufika chapter number 3 i helper for the first time ngone help idukisi i helper ithi makufika inyoka noma qala kufika inyoka ithi ngempela na ngabe uNkulunkulu ushilo ngempela uNkulunkulu ushilo ukuthi ningahle uthi lona wesifazane yebo uNkulunkulu beshilo wasinika ilungelo lonke ngizwa kuvuka umhlabelelo uthi izwi selifikile awuphezukwe bantu basethekwini izwi selifikile phekwe impilo zenu vuka lo mhlabeni

abantu bakho shiba ukuba ngoba selifikile lonizwe njengoba selifikile nje alifiki lihamba lodwa wakhuluma ke lo wesifazane nalenyoka bayenza lengxoxo yabo lithi iBhayibheli lo wesifazane wabona isithelo sinqanelekile asishumayele khona lapho lo wesifazane wasibona yabona umthetho kaNkulunkulu uthi singadliwa kodwa manje nginathi inkinga yami ukuthi lo wesifazane sathi mase sipresentwa kuye sesipresentwa isitha sesiphendukezele izwi kaNkulunkulu lithi iBhayibheli lo wesifazane sabukeka sanqaneleka emehlweni owesifazane ukuba shibe sasingadleka akusiyo akusiyo umuntu odliwa lo kodwa usathane usewupresentile wawudecorate wawenza lo muthi kwayinto yokudliwa yizwa ngoba lithi iBhayibheli lo wesifazane wathi ma esibuka shawu bafowethu wathi

Baba, ukhona umuntu othwa uJesse igama la. Wafa. Umefa lo muntu. Wayifela thina. Baba, njengoba ngilapha ngakho nje. Thunya basezulwini. Bathi angizondlulisa into eyodwa baba. Bayakuthanda. Basavula izandla ukuthi baba usondele kubona. Baba, uyakuthanda uJesse. Bazalwane bam.

kuze kwangwane ngithunywa basezulwini ukuthi angwele ngiye kuloya baba konke okwenzakalayo bazalwane uJesu ngaphakathi.

0: othi nje ngiyafuna ukuzama lo Jesu.
1: Before standards abazaba ningacela uma kukhona yedwa othi ngifuna ukwabukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Ngiyacela sithandaze naye. Ngeke kukusize ukuhlala esontweni ngoba walanda umngani wakho nahlala khona kodwa uJesu ngamamukela. Kukhona uhambo lihambayo bawubukela uJesu. Odinga ungene kulona. Ungangena ezimpini zesonto, ungangena ezimpini zethu kanti akazomamukela uJesu. Ngiyacela siphakamise izandla zethu thina bonke bese bakhona othi amamukela uJesu eze ngaphambili. Uma ngekho siphakamise izandla zethu. Uma ngekho siphakamise izandla zethu thina abanye sithandaze. Kodwa baye khona. Oyedwa hayi abaningi oyedwa nje othi ngifuna ukumamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Ngifuna abanye baphume ensimini. Abanye baphume ensimini sebamamukela uJesu. Kodwa mabe khona namhlanje athi ngicela ukubuyiselwa ensimini. Isandla sikaNkulunkulu singibuyisa. Bekukhona nje oyedwa omunye. Athi nami ngicela ukubuyela. Ngibona ngezenzo zami ukuthi akuzona ezasensimini lezi engizenzayo. Bengicela makukhona yedwa phakathi kwathi sizothandaza naye namhlanje. Athi ngaphuma ensimini kubuswa kuhlaliwe kahle ngaphutshwa izinto ngingafanele zingikhiphe. Mayikhona yedwa akasondele sesiyathandaza. Makukhona yedwa shothi aphakamise izandla thina abanye siphakamisele phezu kwabo.
2: Virtual DJ.
1: Bangela siphamsen kakhulu. Sonke siphamsen izana. Ungayiphakamisi. Kanti neza kuyiphakamisa ungaphandle kwenzini. Ngabe inkosi yawumemeza njalo. Ithi washona phi? Uveze izandla kodwa ungaphandle. Kwenzini? Washumayela kakhulu. Kukhona abantu esamba nabo. Siphakamisa izandla sithwekwe nabo. Kanti baphuma kudala ensimini. Kodwa nanku umusa kaNkulunkulu afama ukulunga. Nabaphumayo namhlanje bayabuyiselwa. Bembathisiwe amandla kaNkulunkulu. Bembathisiwe ebungonweni babo. Bembathisiwe ehlazweni labo. Makukhona oseleyo. Makukhona oseleyo. Siyathandaza. Ungasali ngaphandle. Kanti ensimini waphu. Buka izenzo zakho zezayo. Azenziwa le nto ensimini kodwa wena. It shows ukuthi usawaphuma ensimini. Kodwa ngoba vele ke uyaqinisela. Siyakwazi vele. Ukuthi cela siphakamise izandla thina singaphambili sisiyathandaza. Cela siphakamise izandla thina singaphambili sisiyathandaza. Abanye abantu babuyela ensimini. Abanye abantu bazobukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Yayayizinto mfakashibe esilimazayo ukufika kwabantu base bajwayele esontweni kadakazi bamukela uJesu njalo kube ngathi amakholwa shana odwa kanti sixakwe ngabantu abafikayo bafika bahlala ensimini njalo makulandwe iy'ngane zizofika babona iy'ntombi ngoba abayazi indaba noJesu bese kufanele ngabe sishumayele ivangeli lokuba siyaqhubeka siqale sizokhuza ngaphakathi kanti sihamba nabantu abangakaze bahlangane naye ngoba uma uke wahlangana naye kunendaba enayithethayo athi noma usuwedwa ukhumbule indaba uNkulunkulu akayikhuluma nawe hhayi ayaxoxa umngani wakho ekubizele esontweni kodwa athi uma ufika esontweni uJesu wakhuluma nawe wabona ukuthi noma sengihamba ngedwa la ngeke ngishintshe esinqumeni sami ngiyohamba naye njengeNkosi. Makukhona oseleyo phakamisa izandla zivale amehlo ethu. Naba baba beze kuwe singabantu nje thina sibekiwe emhlabeni ukuba sibe zithunywa eyigijimiswa uwe ukuba kulandwe imphefumulo yakho. Nabaxabene nawe Nkosi balandwa yithi ngoba usithumile le mphefumulo esifikile phambi kobuso bakho woyaziyo. Abanye akaze badibane nawe abanye baphuma ensimini. Kodwa namhlanje sizothandaza kuwe uNkulunkulu ongahluleli umuntu. Jehova uthanda abantu ngothando lomangalisayo. Sithi mase befikile kuwe mabathethe indaba yabo kuwe. Bese wena uhlangana nabo njengoNkulunkulu wabo. Kulensimbi yase workshop uhambe nabo indlela yabo yonke. Hamba ubembethe hamba ubengeme phezu kwabo.

ukusabela. Yabona uma ubiziwe awuzenzeli, lo nomthwalo lo nephedini uyazenzela, kodwa lo biziwe uyenziswa. Baba, udinga ama bond servants. Ufuna abantu abazoba impopo yakho la eMaritzburg. Irrespective uqhamuke background enjani, noma uphuwa, noma uzalwa ngaphandle komshado, kodwa uNkulunkulu ukhangela inhliziyo, ukhangela inhliziyo, ukhangela inhliziyo.

besimkhonza uyedwa kubalekile ukuthi siphume sihambe siyomdumisa kubalekile ukuthi siphume sihambe siyomkhonza kubalekile ukuthi siphume sihambe siyombonga ngezinto azenzile nangalezi asazozenza angakazenzi phezuke impilo zethu simbonga njalo ngazo ngoba siyakholelwa ukuthi kukhona okuhle okusengenzeka phezuke impilo yethu mina nawe ke ngizothi #wenza konke okay.

0: Baba, I think it was last year ngizobonga umsebenzi. Okay, as much as I think sebenza but bekade kungezi kahle. What's last week Friday nga i-contract terminate. Uthe izolo because ngafika on Sunday ngasingalesi spani ingolesihlanu kade ngo-6:06 basizulu ngareceive icall eshoyo ukuthi angizi la kade ngisebenzela khona. Angisekho kwi-contract sengithole i-post permanent.
1: Asimshayele ihlombe elikhulu.
2: Ngiyabingelela abakhethwa, ngibingelele phasikogcobo likababa uNdaba Zitha. Ngibingelela isihlalo sikababa uNdaba Zitha. Ngizobonga kubaba umprofethi ongisize kakhulu, benginenkinga yokukhupha ngidla. Ngangokuba isonto belingapheli ngingaphuphanga ngidla. Ngidle nakabili noma insuku ilandelana ngiyaphupha ngiyadla, kuthe kusuka umqondo wami waphazamiseka. Ngeza kubaba ku-1-on-1 ngamchazela ngokukhupha ngidla njalo nokuthi umqondo wami awusekho, angisawuzwa kahle. Ubaba ungisizile wanginika insebenzo, kuthe kusaphela iy'nsuku ey'ntathu ngiyisebenzisa wakhululeka umqondo wami. Kuthe ma ngiqeda iy'nsuku ubaba anginikeze zona bese ngiphilile. Ngizobonga kakhulu kuNdaba Zitha, amaphupho ngikhupha ngidla kufeziwa. Uma ethi wenza izinto zenzeke, awuwona nje umbhalo, ithi makwande
1: wenza konke.
3: Kuvamise ukuhlushwa izikhova beyifika nga-2 nga-3. Lokhu yifika hayi ayiphindanga zabuya ngoba ngiyila ekhaya.
1: Wawusebenzisani baba?
3: Nje bengilokhu ngichela nje ekhaya isiwasho lesi sesipinki utabadilika nje lokhu ebengiwuthola baba bethi kuyachela bengikusebenzisa nje ngale ndlela ebesho ngayo.
1: Ngo-March 24 kube khona icala belikhona emsebenzini. Okay, ngabuya ngaza kubaba ngazomxoxela ukuthi okay kunecala kanje emsebenzini, wathi hayi okay. So kwaba u-March, u-April, u-May. Kuthe ngo-June 1 ufika inothisi yokuthi ufuna siye ecaleni. Kade kuthule zonke lezi sikhathi. Okay, anginankinga. Kodwa manje selithini? Mele unikezwe inothisi ya 7 days. Mina isinginike inothisi ya 2 days. Mhlaka 1, mhlaka 3 uye ecaleni. Khumbula ukuthi ewu lesibili namhlanje kune-1-on-1. Ngifonele umama uMxegu ngithi hayi bo, nakhu nginecala and liyaxoshisa. Bahambile abantu, ngicabathi abawu-4 or 5 emsebenzini. Ngithi mama uMxegu ngizokwazi kodwa ukufika, ngizokwazi ukukhava. Athi mama uMxegu ubongifonela uma ngabe usuphuma. Ngifone uma ngiphuma thi hayi kusala abantu abawu-10.

0: kakhulu ngifikile la mhlawumbe 4 months awakapheli. Ngithi ngizobonga kubaba, abantwana bami bengasebenzi, bayasebenza manje. So ngiyabonga.
1: Bangaka abantwana bakho abasebenzayo manje?
0: Bangene nje bobabili emsebenzini kuwona lo 4 months ngi.
1: Awukahle ka ungitshele. Bese sizidene isikhathi bengasebenzi.
0: Uluselo kubaqeda esikoleni.
1: Wase usebenzisa yiphi insebenzo lobumamele ngayo kamprofeti waze wabona ukuthi basizakala ke manje?
0: Baqale nje ukusizakala ngesikhathi sizoxhawula la kubaba. Ngicabanga ukuthi iyona insebenzo esebenzi.

0: abasebenza abantwana
1: abantwana nami nje khangiyabona ukuthi izinto sezingcono kakhulu
0: kwamlande ekhaya wenza konke
2: ngizophakamisa insebenzo yenhlabathi yakacaluza insebenzo yasecaluza ngizobonga kakhulu ukuba bayasebenza kakhulu ekhaya ngoba izinto kade zivalekile ngampela futhi esazi ukuthi kwenze njani lesichela ngalo esichela ngayo lengichela ngayo kwafika umfowethu wahamba olungisa esangweni ngezo sengimemeza kwadwa esizake ukhuphuke nensebenzo zababa umprofiti wakho ngazithatha ngakhuphuka nazo safica amabhodlela awu-3 awamba esangweni nezipikini eziwu-3 eziboshwe iy'nsila zethu zonke eziba phansi esangweni ngizophakamisa ukugcoba kumpela abandla kababa ukuthi liyasebenza ngizophakamisa ugcobo lukababa ngonto abadileka agcina ukusinika ononetshe wathi ubaba makuphela isonto ungenayo lutho unto abadilika esiyawusebenzisa for 3 days mina ngawusebenzisa for 3 days ngosuku lesi-4 wafika umakhelwane wami okade engasadayisi mina engidayisi wazongethuka wathi uyathakatha ngento zonke
0: yini-ke yinde umakhelwane kade engasayidayisi
2: ngasadayisa umakhelwane ngoba ube ngasakwazi ukuqhubeka dayisa mina vele ngiyaqhubeka ngadayisa wangethuka wangibeka ingcabha ngangena ekamereni ngathatha unto abadilika ngathi nje le nto abadilika izoyochela ngabo esiyangweni uthe phuma esehamba ngahamba ngawo ngathi nje back to the center angizange ngimphendule ngesikhathi engithuka ngabuya ngawuthatha ngawubeka ngizwe kuthiwa kushayiswe imoto ngavala umlomo wami ngazithulela kade izongethuka
0: awume zingaki iy'nsuku ethukile zingaki iy'nsuku eshawa imoto
2: lulodwa usuke eshawa imoto ushawa imoto ngomgqibelo ihe kade qeda kungethuka ngizophakamisa ugcobo lensebenzo zingababa ziyasebenza khona eyodwa ingasebenzi kulolu kulezipikile ziyakhishwa umfana wami ovana wafaka ngolwesihlanu egcwalise istrak ucenge ingodo yonke into wathi mase ngiqashe umuntu uzozobile ngiyabonga kakhulu
0: hayi shaya izandla kakhulu bajethe
3: ngizothula ubufakazi la ngensebenzo yasecaluza eyi ngenzekelwa into engingazange ngize ngiyikholwe ngisekhaya kade the ubaba masifike emakhaya ethu kukhona esizokubona ngisekhaya ngiqala ukuklina ayi ma ngithi mama uluthuli nansi into engingayibona ngiyazi ukuthi ngizothi yini le nhlobona isilwane sesize sidala kusho ukuthi kade safika sahlala endlini ngabiza abazali ngabakhombisa bakhethwa unkulunkulu ababumagejageja wenza konke sengibonile mina ekhaya lami engenzela konke bathandekayo ngiyabonga kakhulu nje ngithi unkulunkulu ababumagejageja aqhubeke asenzele konke ngoba wenza izinto zenzeka
4: mina-ke ngiyaqala ngiqa ukufika la la ekhaya ngiqala ngiqa angazi noma ngithukiwe noma mina kugonyaka odlula ngiphathwe ikhanda ebelinzima kakhulu futhi ngangithi ngiyahamba ngoba into ngangizwa yayintanta nje ikhanda lami ihambe esiphundu intanta ehlela kube ngathi izophuma ngamakhala ihambela enhlangothini ngiyizwe uma wakwafika-ke yena la ekhaya wayebuya nekhombo le epinki yayisiphelile kodwa sekusela amafutha lawo ngakuvele ngithathe wona ngiwagcoba uba amaphilisi ngase ngikhathela ngasawafuni ngikugcobela ikuhamba khona le nto ngiwagcobela amafutha ngilale kwaphela iy'nsukwana ayilaphela ikhanda lathi liphelile nje nginesonto elilodwa ngingona ekhanda ngalala ma ngilele ngiphupha omunye ubaba nje kwangathi uyangihlolela kodwa lo baba athi wena ubuphethwe ikhanda enzima kakhulu futhi ubuhamba wena ngithi mina ibaba bengihamba impela kulalela ekhanda nami bengilizwa athi hayi wena ubuhamba kodwa usindiswe unkulunkulu kamprofethi ekuthiwa umageja uyamazi ngena lowo mprofethi ngithi mina ba ngiyamazi baba kodwa ngijwela ukumbuka ku-TV bengingakazi ngekuyena othi hayi unkulunkulu walowo mprofethi umagejageja ukusiza kakhulu futhi ukugadile nje kukhululeka elo khanda angeke uphinde ukusindisile nje ukuphilisile
0: shaya izandla kakhulu bakhethwa wenza konke
5: ngifike ngo-February la nakhona ngangilethwe ingane yami ibona izinto zingahambi kahle hhayi iprofetho zikababa umagejageja ayibona sisekhona la ngizoyidlulisa nje kuphela kodwa enzonitshena khona ngizokhuluma ngento elayifonini engabe sengiyayishuta angenzela yona.

0: yazi ukuthi yayingene ngamphunyaka eminyakeni u-20 ngiyawakhile lo muzi.
1: Before ufika kamprofethi uMageja, ngabe wena wawukholelwa yini kule nto ekuthiwa ubuthakathi?
0: Ubuthakathi ngangazi nje ubukhona, kodwa ngingakholelwa ukuthi ubukhona ngokungako. Kodwa ngabona mhla ngifika la umbaba uMageja sengenzela ukukhombisa ukuthi ngihlezi phezu kwebhodwe lishisa.
2: Ngizophama isogcobo laba umprofethi uMageja, ngiye ngibuye ngumuntu ogembulayo ngolwesinde yamaresults ami. Cha hoyo esingenile inumba zothuya ngakho izibhejele vele ngisho ngakhokhela 4000 inkunzi yathonga leno kwathi futhi ngolwesihlanu ayingaphinda ngadlala futhi ntambama umgqibelo zingene futhi mhlawumbe 10000 ngizothola kusasa. Ngiyabona ugcobo lam prophet ngizoliphakamisa nje ukuthi hayi umprofethi hayi inkinzi malanga le nkinga le.
1: Hayi shani izandla kakhulu.
3: Ngabe usukhathele ukuhlupheka, ukugula, ukucindezelwa, ukungakuhlangani kwezinto? Ukhona umuntu ohambo lwakho ubaba umprofethi uMageja uyakumema njalo ngamasonto number 285 ku Back Street ngo-10 ekuseni kusuke kuyinkonzo yokuthandazelwa kuzoqaqa izinto zakho kuzoguqulwa isimo sakho. Kanti njalo ngolesibili usuke ne-1-on-1 eqala ngo-8 ekuseni lize liyoshona ilanga. Uhambo lwakho lungalunga namhlanje nezinto zakho zingaqaqeka namhlanje. Kanti ke ubaba umprofethi uMageja ungamthinda kule number 067 287 0418. Kanti ungamthola na ku Facebook Prophet Mageja, naku TikTok ngokunjalo Prophet Mageja. Ubaba umprofethi uMageja ikwazi into ziyenzeka kwasibindi gidi. Sukuma mtaka baba, usukumele impilo yakho.

ngekho ububi phambi kwakhe, ungekho sono phakathi kwakhe, ngekho sono nasendaweni emzungezileyo. UnguNkulunkulu emhlabeni, wamnika umuntu ilungelo lokuthi awubuse umhlaba unqobe, isono samsibekela, kodwa wangagcina lapho wena Nkosi. Wathi noma umjezisa ngowamjezisa ngako, kodwa wabuye wavusa ukuthi isidalwa sakho umfanekiso wakho, wambuyisa, waba nokubuyisana naye ngaye uKristu Jesu, owamnikela ukuba bemhlatshelwe eGolgotha, igazi lakhe bese liba isihlanzo sezono zabantu. Bese kuthi loyo mamukelayo uJesu njengeNkosi noMsindisi akholwe na ukuthi wamvusa ekufeni adefele izono zabantu, bese yasindiswa.

athi ngingabalekelanga kuphi na ngoba noma ngaya kusithekeni noma ngaya phansi komhlaba noma ngaya kuphi kodwa wena iso lakho liyangibona iso lakho nokwazi konke unokuqonda konke unamandla onke nginothando olupheleleyo walibonakalisa emhlabeni wakho othi ngempela wanikela ngendodana yakho izelwe iyodo kodwa kuba yilona lokho lwayo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade akekho omunye othathela omunye leso sibusiso kodwa umuntu namuntu ngamunye ingakho nenkonzo.

0: Ngikwasavela ngizohaya inkondlo ihloko sayo sithi omengqondo yodokucabanga ngithi ukuthokozele konke usaphila ungalenzi iphutha lamaphutha ungazibuyiselanga kuJesu esiyangayo kuNkulunkulu ngoba ngaphandle kwakhe ukufa kungumaye angiqondile ukunthusa nokunisabisa nokunibambezela kodwa inkupho ukuhlanipha ngempilo yomuntu ngithi awukwenza konke ukuthokozele konke usaphila ungalenzi iphutha lokufa ungasihlangisanga noJesu uyisikhiye sokungena ezulwini ngoba ngaphandle kwakhe ukufa kungumaye ungavumi ukukhohliswa inhliziyo yakho lapho ethi ngophindwa sengizofa uyazi yini ukuthi kuyicala nje othi usuzwile kodwa uthathe isinyathelo uthi uJeremia inhliziyo yomuntu ingumkhohlisi phezu kwezinto zonke ukuba ngethembekile bizokutshela ukuthi olwakho lokufa selisondele ungavumi ukukhohliswa inhliziyo yakho
1: awu siyabonga ngicela imishayele izandla awu siyabonga akasekho seni Oh, I guess bani gichuba kabazalwane. Bebingelele nabo.
2: Siyabingelela kakhulu kwabaphathi be Radio Peter Maritzburg abalalela emakhaya. Siyambonga kuNkulunkulu sithwalile sesikhona eminyangweni yokusakaza egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu. Amen.
1: Amen.
2: Ngiyacela ukubingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. Ngibingelela abaphathi bomsakazo ngibingelele abazalwane emakhaya egameni leNkosi yethu Jesu siyambonga uNkulunkulu siyabonga kakhulu nangezo selifundo abantwana siyambonga kakhulu uNkulunkulu ke osesigcinele sasifika la kule ndawo amen
1: amen siyabonga ngicela bashaye izandla uma siyabonga kakhulu bangani bami sekumgungundlovu FM manje qala kwaku Radio Peter Maritzburg bangani bami sekumgungundlovu ngithi uthi uAntisa sekuyini mgungundlovu FM siyabonga kakhulu bangani bami siyabonga no hayi inkondlo ufundise bamngani wami inkondlo mamkhanyile siyabonga kakhulu mamkhanyile usho ukuthi nawe uyakwazi ukuyihaya nanga sihayela nje mosho kanjalo phema ufundisa umuntu into kushuthi usukuyazi
3: amen
1: siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu uNkulunkulu nokubakhuthaza nje abantwana kuvela ama talent noma amakhono abo bakuveza bakwaziyo siyabonga ibandla njalo elikwazi ukunaka abantwana ngoba phela ibona abantu esizobashiyela lefa masidlule emhlabeni sithi sidlula sibe sazi ukuthi hey khona abantu esibashile bangani bami ningasiphoxi niyezwa nje bekholwa nje ugogo nithi ugogo manje umamduma thini yasithi umani nithi ugogo nje bekholwa nje nawe uyafisa ukuthi athi medlule emhlabeni adlule nina nikholo kwangempela adlule engangabazi ukuthi niyolibamba ivange nani zendlule emhlabeni Uba kubhlungu bangani bami uwenza into engase engenziwe ekhaya noma engenziwe ebandleni bathi beshe ebandleni ukuthi bangani bami akwenziwa lokhu wena ukwenze ngenkani lokho kwenza ukuthi ithemba lilahleke ebantu nabadala lilahleke ekhaya lilahleke ebandleni ukuthi uma sidlule emhlabeni siyonishiyana njani Uma ningafuna ukuqonda njengamanje kwabangani bami ukuhamba kwenu kahle nokuhlonipha kwenu nokwenza kahle ebandleni nokwenza kahle esikoleni emakhaya emiphakathini kwenza thina sesithe ukukhula sibe nethemba lokuthi masidlule emhlabeni izwe siyolishiya nabantu abayiphethe kanjani Akubele bangani bami nisigulise niyazi manje ukuthi khona izifekthi o BP khona izifekthi oshukela ezinye zidalwa ezikwesinye isikhathi komunye umuntu uzidala ukuthi uphatheke kabi noma abantwana bamhloniphanga ngendlela kade ilindele ungagulisa umuntu okulidayo ebandleni ungagulisi ngisho uthisha waSunday school ngisho othisha esikoleni kwangithime bangani bami umuntu ecabanga ngalobuhlungu obenzile kuyayithinta kakhulu inhliziyo Ngenkathi umuntu ecabanga ukuthi awu lengane kosame ngiyifundisayo uyazi yabheda angikaze kube nohlobo nje lwengane makuthi uthisha engiyifundisayo nasebandleni thisha waSunday school asho ukuthi angikaze kube nengane enjena lonto iyamthinta enhlizweni bangani bami bese kuqala ukudevelopa isifo kulowo muntu
3: yeah
1: uyathanda ngani umuntu agule ngenxa yakho khona ukuthandayo lokho asikuthandi asikuthandi ngoba lokho kuwukumbulala umuntu wena uzozitshetha ukubulala umuntu

0: ukumdubula noma ukumgwaza noma ukumenze njani nalokho kwenzayo okungalungile emngani wami kuukumbulala umuntu futhi usukumbulale kakhulu ke wena ombulale emphefumulweni ngoba kusukuthi ukufa okuzomudla kancane kancane kuze kufike la eshona khona ngoba ubulawo wena ongafunanga ukuhamba kahle phambi kwakhe ake sithi umzali ukhona umzali uthanda ingane engahloniphi akakho umzali uthanda ingane engahloniphi wo umzali nomzali uyafisa ukuthi ingane yakhe ihambe kahle enze kahle ifunde iziqede umatric wayo ihambe yetertiary ifunde iziqede iqale umsebenzi ihamba kahle iqondile kodwa manje wena mongenzi kahle ke umzali uyadikibala bonke kufana ukuthi angibanga namntwana athi nje ngiyafana nongenamntwana ngoba umntwana wami yigama azathi omnye umzali mamduma sengilindele noma ngaye sengilindele ngishuka umngcwaba mangafika amaphoyisa kuthi useshonile ngithola umbiko kuthi useshonile noma usesibhedlele udutshulwe noma ugwazile sengobonga lokho ngikwazi ukumngcwaba akufaneki bangani bami ke siphile kanjalo ke thina kasidla isikhathi sikathisha kasidla isikhathi sikathisha siyazi ke bangani ukuthi kuswe kunothisha ozosipha ifundo lokho nje kuvukile kumina ukuthi ngithi ukudweba nje kancane lokhu engikusho ngikhuthazana nabangani bami ukuthi asiyiphatheni kahle ungaziboni ngelila ngomdlulu umzali ungalingi wenzele lo phutha lozibona ungaphezulu komzali noma ngabe umzali wakhe akafundile mhlawumbe wagcina eprimary noma akalibhadanga esikoleni lokho akukwenzi ube ngaphezulu kwakhe wena noma ungafunda ubudokotela ubummeli ube yini kodwa ngeke ube ngaphezu kwalomzali okhulisile ngokwe protocol nje kaNkulunkulu bangani bami umzali yohleze umzali kwena umzali yohleze uNkulunkulu wasemhlabeni before uhlonipha uNkulunkulu lesingamboniyo hlonipha umzali qala ombonayo Ngoba ukuhlonipha kwakho umzali ombonayo kuzozenzakalela automatically ukuthi uhloniphe bani ubaba uNkulunkulu. Ngiyange ngithi ke mamdume bantwaneni bangibatshela ngithi uNkulunkulu before akubusise ubuka inhliziyo yomzali wakho. Ubuka inhliziyo yomuntu egardeni yakho. Ukuthi uphatheke kanjani ngawe. Uma uyambheka uNkulunkulu abone ukuthi hey lenhliziyo le yamamduma uthokozile noma uyagoguduma uthokozile ngalomntwana the time ngaleso sikhathi uNkulunkulu ke ube sekuphonsela izibusiso abona yipi lenhliziyo ethokozisa ugogo ubani othokozisa inhliziyo kagogo aqala bheka thayibu ubani athi awunangu ajikujela isibusiso abheke uthokoziswa yini futhi uthisha esikoleni uNkulunkulu ajikujela isibusiso sakhe ngoba uyabona ukuthi kunabantu abathokozile ngalo mntwana ukuhamba kwakho mngani wami uma kuzothokozisa abantu uNkulunkulu uzokubusisa omunye uzothi angibusise ngani ungazibona usuphasa nefunde kade sikwehlula ungazibona usutadisha ungezeli abanye bathi sithe siyatadisha sina sezosilala ngiyabhalwa manje sezofikela ubuthongo salala omunye umuntu uvele afikele ubuthongo kuze kusekuseni engakwazanga ukufunda into azoyibhala esikoleni wena ngeke kwenzeke lo phutha uma ngabe ubathokozisa abaphathi bakho ngenzeka ukuthi isekhaya isebandleni emphakathini abantu abadala nje ubahlonipha ubanika indawo yabo ukuze uNkulunkulu athi mebheka ngoba uNkulunkulu bangani bami akekho umuntu ongamboni uthi uhlola ngisho inhliziyo kusho ukuthi lo nalo bangani bami uNkulunkulu uyayihlola inhliziyo yakhe yilo thisha wakwaSunday school okufundisayo uNkulunkulu uyayihlola inhliziyo yakhe abazali bakho uNkulunkulu uyayihlola inhliziyo yabo othisha basesikoleni uNkulunkulu uyayihlola inhliziyo yalo umuntu Nithemba ayibona ukuthi yaze yagayiz bozi yaze yayimpa inhliziyo yakhe kwaze yaze yabhlungu ihlephukile ngenibona umuntu esesendo hatha abahlephukile ku WhatsApp usuke khona ukuthi ulimele inhliziyo yakhe inakele akangasendika umuntu into enjalo ngenxa yakho hey athi buka ingane sibantu banavi ngiphoxile kanjani bese kugcina nasendo hatha abahlephukile Lokho khona ukuthi enhlizweni yakho ulimele. Uma ucabanga uNkulunkulu uzokwenza njani wena? Uzokwenza njani uNkulunkulu? Akho sibusiso wasithola. Futhi nisebhadini bangalibamini nakuba senikhule ngesikhathi sokuthi wanishaywa. Nikule kabi sekuwa anishaywa bangani bam. Manje je bakuthiwa anishaywa nje ngiyangithi mina esikoleni la ngisebenza khona ngithi njengoba nithiwa anishaywa nje hey usathane unibulele yonto nje ivele kusathane yokuthi anishaywa ngoba lithi izwi lenkosi moshaya ingane nawe ibulala kodwa ususa ubula engqondweni yayo ngamanye amazwi ngeke ihlakaniphe ungazange uzuyishaye ehe akukho nje akukho ngikhumbula kahle mina khona ifundo nje esasengihlula kodwa angisiphaza ngoba wawushaywa uma ufele sona. Manje nathi bakuthiwa anisashaba ngani bami, anisababhali kwama-homework, isitha leso. Ngiyangithi mina phunyuka kuleyo yinto, yenza kahle, kungenzi into elide ukuthi uthisha azafisa ukushaya. Ngoba uma wenze njalo kusho ukuthi uzoba yinto nje engelutho, noma ungaphasa uzophasa ngo-bachelor abangeke bakusendawo. Uyayizwa ithi ngane khona u-bachelor othokozisa umzali. Umzali ajabule ukuthi ingane yami ithole u-bachelor kodwa ingathathwa e-varsity. Ngani ngoba ayiphasanga ngale ndlela bezophasa ngayo kuba bekuyilesikhathi sethu esasibe sabo othisha uthisha methen zongena u6 noma u7 uzokwenza show ukuthi usegateini futhi useklasini ngoba uyazi ukuthi mase livaliwe igate angalivala nje kushoda u3 meters ufika athi sengilivalile usecurity wakhona lapho sozongena ngesibhaqa. Iyona ke lento bangani bameyenza sakhuthala sakuthanda ukufunda ngoba sazi ukuthi sifunda nje siyasaba sifunda nje siyahlonipha ngiphatha ama assemblies sasiwenza daily ayibo kosami imani bangani bami ngicela uthisha manje ngicela uthisha siphizwi
1: ngiyayizwa lento ekhulunywa uthisha umemla ngiyayizwa bazalwane nizwe kahle.
2: Eh.
1: Ukugcile ke nje ipage. Yabona nje indaba iphelile. Niyazi bazalwane? Angikuboni okunye kuzoba ngcono kunalokho.
0: Awu, awu, awu.
1: Asimpheni izandla. Hayi. Hayi. Futhi lesiphinde bafowethu nqe.
0: Awu,
1: usezifunda ngiyavala manje.
0: Usezifunda.
1: Mhm. IBhayibheli sifunde sanamhlanje bengisihlelile. UNkulunkulu akasibalile.
0: Yeah.
1: Kodwa ngifisa ukuketha la.
0: Yes.
1: Ku Exodus chapter 20.
0: Amen.
1: Imiyalelo kaNkulunkulu eyu-20.
0: Mhm.
1: Hayi, kwenze uthenda ngu-10.
0: Eyu-10.
1: Ngizizwa la bese mina ngikhuli ngenza ngikhohle ukuthi.
0: So ufisa ukwakha amadokolo.
1: Uthi uNkulunkulu. Mhm. Enganeni ke.
0: Mhm.
1: Uthi hlonipha. Uyihlo. Nonyoko ukuze insuku zenze njani?
2: Zande
1: ezweni. Asikhulume ngazani. Ukuze zenze njani insuku?
2: Zande ezweni.
1: Njengalokho mem ekhulumile, ukhuluma ngesibusiso sokuhlonipha.
0: Yes.
1: Sibalela indlela ukuthi ithindaba ukuze insuku zande, uyabona iphilithi khona. Kuba thonhlonipha nakubona. Nalokho ukuthi sishaye masonile kunasibusiso sikhona sokushaya sokuthi ushaye waqede wayenza lento akade eshayelwe yona ukuthi ayenze ibe ngcono kungalo kade kwinzile. Ngiyazwa lento. Asihlonipheni abazali bethu ngoba indaba iqala kubazali isuke kubazali yesikole nasifunda khona ayigcini lapho bese igcwele umgwaqo lo ndaba igcwala umgwaqo abantu abakubonayo bathi yasiyalalela ingane
0: kamambala
1: eyi yasihlonipha ingane kamambala kusabengele namhlanje kusabingelelwa sekuyabhampwa
0: nje eyi nkosi yami
1: ngempela ngamanzi umuntu omdala kodwa uma ezwile lokho kushiya umem ngicabanga ukuthi uqedile ipage leBhayibheli. Ukuhlonipha nje kuphela. Nje ile indaba siyambonga kakhulu uNkulunkulu memo wethu ukhulume wayihlula ngisho yami inhliziyo ukuthi ha ukuhlonipha kuze kwenze nezinsuku zomuntu
0: zande. Yes.
1: Nezwa lento. Kinomlando umfishane nje kukhona omunye gogo wehlushwa ingane yakhe abafanya nabangaka nje behlupa. Wahlupha umfana wazongena esitolo laphaya eHowick. Mayengena esitolo afike antshontshe inyama yenkukhu evuthiwe abese ishutheke ekhwapheni. Kanti security liyambona. Athi methi abaleke kuphumela ngaphandle nimshaye ngesibha.
0: Yo.
1: Afe.
0: Jesus.
1: Zaphela insuku he? Ungaka. Laphela insuku phela bengisebenza ngakhona eHowick. Siyafika lapha eHowick thina sithi soyithengela kuthiwa imana kusangena umuntu la. mina ngingaphandle abantu ngaphansi bestrikele bastrikele ukuthi ingane ibulewe
0: yo
1: kwaba 3 days singasangeni nesesitolo sesaweek ngoba ingane ibulewe abantu bafuna kuyivume bayivune ingane ukuthi yenze kahle yantshontsha uyibulaleleni lona kanti isiqalekiso sokuthi yenze izinto ebizenza nasekhaya
0: ey Nkosi yami
1: ibiganga nasekhaya ithatha imali kagogo intshontsha imali kagogo umholo kagogo emva kwalokho after 3 days mase sifika la ngosuku lesifour sesidlula sesingena esitolo kwathiwa ayiselanise ngena siyenzekile indawo kanjani na ufikile ugogo wengane
0: ya
1: sekufanele ngabuyalwa uyalwiswa naye laba laba bamphelezelayo wathi gogo wemlungu wala esitolo wazwa ngisiza wangibulalela yena
0: awe
1: bengihlupheke ekhaya bengibeka kwasamali ngihlale ngingena lutho ngize ngiyocela imali zabantu ezitshele kwayo ngoba beyithatha yonke imali yami futhi agcine ngokungishaya wemlungu ngiyabonga kakhulu usebenzile wathi umlungu ngizokungcwabela yena
0: ya
1: ngezidingo zakho zonke oyidingayo uzokwenzela ibhokisi ngizolise ekhaya ngomngcwaba awucabanga ukuthi lo muntu obulele obulele lo uyancona ukuthi awenze kahle savula isitolo afika amaphosta athi sesiyanivumela ngenani
0: intengo
1: ngenxa yomuntu ongalaleli kade kulalela ngoba kuneyiqalekiso zokwenza ukuthi udutshulwe nabantu emgwaqweni ngenxa ukuthi uNkulunkulu kushile awunayo imithetho kaNkulunkulu nemithetho yengqondo yakho
0: Nkosi yami
1: siyabonga mkhulu Jesu izidlula khona umuntu yaphila
0: ufanele udumo
1: nelo lisinika amandla lisenza singasuki kuwe izulu lakho mama uNkulunkulu elithi izwi lakho linomboshe ngonamandla linamandla phezu kwengqondo yethu linamandla phezu kwengaphakathi lethu laphela basinqoba izimpi lakho izibusiso zokwehlela kithina thina abantwana esikhula namhlanje hamba nabo uNkulunkulu babusise ukhulumile umlomo ongathethi manga sizwile okhuluma ngomem bona bezwile babindlebe izwile noma sebengenzani kodwa batsheliwe siyabonga baba siyazi nabasemakhaya ukhulumile Nkosi thatha udumo lonke ngalokho okushile namhlanje bewubone kufanele ukuthi indlebe izwe lokho okushile emabandleni wonke amen
0: amen siyabonga kakhulu isifundo sethu ngicela nishaye izandla siyabonga kakhulu emamduma siyabonga nje uNkulunkulu akugcine njalo sigcinele wena ubuke kumncane njalo nyamboko kweni ukuthi ungathi umuntu omncane ungathi akusiyi ugogo niyambona kodwa siyakhuleka nje emamduma ukuthi uNkulunkulu akugcine njalo ungabi ugogo ozogcina ehema
1: hayi etithibele
0: etithibele engakwazi kwenza lutho hayi siyambonga uNkulunkulu nje asigcinele wena ma siyabonga bangani bami nje nokuthi nje nibe nothisha abanjena siyambonga uNkulunkulu ngiyanibongela nje bangani bami nokuthi nibe sebandleni nje nikwazi ukufunda nikwazi ukwazi oku right noku wrong kuhle kakhulu lokho bangani bami ngoba abanye abenzi kahle ngenxa ukuthi abazi ukuthi kupho right noku wrong nina siyabonga ukuthi uNkulunkulu niphila abantu abanivula amehlo nabanivula ingqondo okwenu ukuthi nidlulisele kwabanye nombono esikoleni engenzi kahle umtshethi akwenziwa kanjalo nishumayele bangani bami nyakhumbula ukuthi uJesu waqala ukushumayela engakanani ubani okhumbulayo wemngakanani
3: weneminyaka
0: ewu-12 yabo uthi wemncane kanjani eseqala ukutshela etshela abantu ngendaba yokukholwa ehe nathi asibatsheleni hayi ukuthi uyoze usho into ezinkulu uthi nje uJesu uyakuthanda mngani wami uJesu uyakuthanda Mosho lokho nje bangani bami ukhulu uqedile ushumayelile uthi uJesu wasifela utshela abangani bakho ehe nabo bazotshela abangani babo qhubekela ivangeli siyabonga kakhulu bangani bami isikhathi sethu sevele saphela ke vele siphele isikhathi makufike nina ungathi isu 10 minutes nje kanti u 30 ngicela bangani bami sivalele isenike nithi nisale kahle bangani emakhaya oh my benza kaculi we kulani ke kancane ke ngoba ikhathe sesiphelile

0: yebo yebo yebo dokotela ngiyangisho imlaleli kusekhaya ukuthi ke labo babo bobabili uma ubheka la ku Facebook page uzobona ukuthi ya khona umfaniswano okhona omuhle ngothandayo dokotela awubingelele nawe yes amen
1: ubingelele bhuti omncane njengoba esho nje umzulankathi akamuhle kanje ubhuti omncane
0: bazombona
1: bazombona sibingele abalaleli bonke
0: ey'ndaweni
1: zonke la bekhona sibingele iy'ncini sibingele ney'longo siyabingela kakhulu siyalibonga ithuba baphathi bomsakazi siyabingelela siyalibonga ithuba esiliphiwe umsakazi ukuthi sizodlulisa iy'ndaba zikankulunkulu siyabonga amen
0: amen.

0: ayo iyiphi le message umlalezo uthumela kunkosikazi wakho nakubantwana bakho. Kazi mama lapha ekhaya, njengoba umyeni wakhe kwazi ukuthi uyakholwa, uzokade usho mzilankathi ukuthi akubona indaba zezivatho nento esiyiqhokayo. Njengoba uphuma neyivatho enkonzweni, uphethe mhlawumbe nesikhundla esichize, kodwa ubaba wakwakhe ekhaya umazi nokuthi uyini. Bengicela ushintshe namhlanje, umthobele umyeni wakho, umhloniphe, umazise. Sicela lokho. Iingane za iingane ninazo emakhaya kazi ziyalibona, ziyayibona yini impawu zika Christ kubazali?
1: Yebo.
0: Ziyabona manje, ziyabona manje niyaphuma niphethe amaBhayibheli. Kodwa zithi iingane thina sila asikaze sikasiyibona impawu zokukholwa kubazali bethu. Bantu bami lapha ekhaya, njengoba uhlaza kanje ndodakazi yami, insizwa yami uhlaza kangaka. Njengoba unjengoba unjena ubambeki. Manje kodwa enkonzweni uyaphuma manje enkonzweni. Every Sunday uyaphuma na but impawu zikakhe siyacela bafowethu, hlonipha, sifuna kubuyiselwe impawu. Namhlanje sothandaza, sicela abantu abazothi inkosi, ngiyaqala nami ngiyasho inkosi, ngithethelele namakhona abantu abaphumile ekukholweni ngenxa yami, ngiyaxolisa. Sizothandaza egcine no Mr X thandazele iSouth Africa yonke, iSouth Africa yonke ukuthi inkosi sime esikhaleni. Kunabantu abaphumile evangelini bengakhishwa uSathane, bekhishwa yithina esesingaphakathi ngezinto esizenzile. Abanye inkosi yami ngangasuka la ngelilanga, hayi la eMaritzburg kwenye indawo, yofuna enye inceku. Uma ngifika ngiyofuna enye inceku sekudala nje, hayi la eMaritzburg ngeke ngisho futhi uthi laphi. So le nceku ngidirect ukuthi hayi uzonceku usendaweni ethize, ayisho nje indawo. So mase ngifika ke mina ngiyofuna le nceku, uma ngifika ngiyofuna le nceku ngibuze ngikhohliwe, angidirector nje uthi ngikhohliwe. So bese ke ngifike ngibuze ukuthi ngifuna inceku yakasibanibani, ngiyibuze ngesibongo. Sithi kuthiwa thina umuntu onaleso sibongo esimaziyo sicela ukusa kuyena, sewuyena ke mhlawumbe usuyokusiza ngenzeka. Hayi bese-ke bengithatheke bangise ukuthi hayi umuntu onaleso sibongo nje sakaxaba ke sibone ngoba Mr X nami umuntu onesibongo sakaxaba la kule ndawo esimaziyo kuyena, sicela uze lapha fethu. Bangithe mina ngifuna umfundi sibani sakudala nje phela o-20 years nje phela 20 years leti yenzeka. Hayi mase ngifika ke bangithathe, bangifika la ngiyabona la ukuthi hayi engathi indawo la kuye kwasathavenyanyana nje le ndawo engiswa kuyona. Ngiyemtshela ongiphe ungipheleze ecala lo muntu engimfuna umfundisi, athi hayi fethu ngithe mina ngizokusa kubuntu okaxaba. Ngizisibonele ngoba uxaba Mr X unda ngizokusa kubuntu onesibongo sakaxaba, yena ozo mhlawumbe uyamazi lo mfundisi omfunayo mhlawumbe. Hayi basingena nje ngizecula lo muntu, asikangeni kusho ukungena. Ngiyamuzwa uyacula ngaphakathi, ngizwa ukuthi le voice ngiyabaze yakhe lo mfundisi. Ngithi uma ngingena awawoma babulanga ufunani lana uthi-ke basethi nangoku ethile umuntu esixaba esibaziyo lo akazi noba uyena ozokuchazela ukuthi lo mfundisi omfunayo uyena ozokuchazela uma uyamazi lo mfundisi omfunayo noma umazi. So bafethu ningahlangabezela kathi wathola ijoki buthi-ke uhleka kuyimpilo bafowethu. But into endishoyo iyenzeka kwesi sikhathi thola manje, manje sebethi labantu eyi mangabe umfundisi-ke lo mfundisi hlale sinaye lathi manje asazi ukuthi ma uzosishumayeza sizosishumayezeka kanjani manje akuthi-ke kasite njalo bafowethu, noma ngabe yini oyenzayo namhlanje awubheke ukuthi into oyenzayo ayilimazi yini ivangeli, noma ngabe yini kungaba yinoma ngabe yini oyenzayo, umama, ubaba, uyintombi, uyinsizwa, noma ngabe ngisho kwamakhelwane asibhekisho ngisho kwamakhelwane. Uyasitho makhelwane, kunomakhelwane abangazi bashunyezwe hlobo uzokutshela umakhelwane mntana, njengoba ngisengisindisiwe ngikholwa mina ngabona kwamakhelwane la inkambo yabo, impilo yabo. Namhlanje sizothi ake sibashumayeza abantu ngenkambo, inkambo yethu enhle ehlanzekile engenakuzenzisa. Ke siyeke inzondo namagqubu nokubulalana.

0: wanamhlanje uphila ndlala lo uthi happy Father's Day bacotsho siyabonga nathi siyabonga kakhulu
1: siyabonga mgabadeni kanti sakugcina siyabonga
0: yebo siyabonga siyabonga kakhulu Mr. X ubuke kuthukile
2: msikankatha no lento ay lesibonelo lesa asishilo dokotela Langa si deeper than mhlambe uzwile uyabona sibe singasibuka nje njengalendoda le engathi i-hypocratic but kuyingxenye eziningi kukhona lokhu ukuthi siphile impilo abantu abaseduze kwethu abathi ke ikuphi la kufanele ngiphenduke khona ngisibuka isibonelo lo muntu lo mfolo wakuhambisa kulendoda le uthi mangabe lendoda le ishumayela siphile impilo efanayo naye so ikuphi la kufanele ngiphenduke khona mina yini leyo azothi angiphenduke kuyona kuyo ngoba siphile impilo efanayo kukhona laba fethu siphila impilo efanayo nabantu
0: yeah.
2: sikhuluma ngendlela efanayo yeah. nabantu abangakholwa
0: yes.
2: yabona language yethu ukhuluma ilanguage efanayo nomuntu ongakholwa uma uzothi uyamshumayeza umuntu aphenduke kuphi ngoba ukuphenduka kusho ukuthi kena suka kwindlela oh, yes. owenza ngayo
0: yeah.
2: uye kwindlela entsha bazosuka kuyiphi indlela abantu yeah. bazoya kuyiphi indlela ngoba indlela esiphila ngayo nendlela abaphila ngayo ziyafana indlela esikhuluma ngayo nendlela abakhuluma ngayo ziyafana indlela esikhulisa ngayo ingane nendlela abakhulisa ngayo ingane ziyafana indlela esihola ngayo nendlela abahola ngayo ziyafana bazophenduka to what
0: Yeah.
2: Yilo zothu abaphenduke kuyona. Idipha lento obukhuluma ngayo dokotela Lulama.
0: Yes.
2: Beningayibuke nje njengesibonakaliso somuntu ophila a double standard. But how many of us abaphila a double standard? Sikhuluma ngendlela efanayo nabantu. Amen.
0: Oh hayi, inkulunkulu bengifuna ukuthi ngilungise lesimo ke ukuthi ke sesoyiqedela kahle.
2: Amen.
0: Ngale kwezindaba le ndaba bese ke sesivala kahle ngomkhuleko. Mlaleli ke sibheke indabeni zokuqala zosuku kanti uhlelo inqola yevangeli umshalwalo ubongani uThepha Khambulo umncubo umzila Nkatha umalandelilanga.

0: Sisikhombisa ke imzuzu emva kwehora lesishiyagalolunye. Sibonga kakhulu kwabezindaba. Sihlabela phambili ke asivale ke sivale kahle dokotela. Mhlambe ngaphambi ukuthi sivale, ngisakhumbula Mr. X kunomlaleli omunye khona abalaleli noma khona umlaleli alalele uhlelo noma alalele umsakazo kodwa angaphawula indawo ungamuzwa angenzi lutho kodwa uyalalela. Kukhona ke umlaleli uzomazi uShila uShila ngimangele uba isibonga angisazi sakhe kodwa ngithola ukuthi uhlelo lwenqola yevangeli uyalilalela and futhi lezi nkulumo esizikhulumayo uyazithokozela kakhulu. Sengithi ke dokotela angikusho lokhu ngoba uMr. X uyamazi and ungomunye wabantu esiba nabo isihlanganiyele nabo ejimini kodwa engithembe sengimuzwa ekhuluma echaza eyonke into ngathuka ke hey ya abantu basilalele
1: balale bethule.
0: Yebo, yebo, siyabonga kakhulu dokotela. Asivale bese siya ekhulekeni.
1: Asivale kanjeni, cela balalele bakhaya igama engicela ukulisebenzisa bazongilungisa uzakwethu la studio. Ngicela singene ku operate into ekuthiwe operation siyabalanda. I operation siyababuyisa. Emva le ngqoqo nje siyixoxile. Ngithende ngicela nje kusuka namhlanje ake singene ku operation siyabalanda. Siyababuyisa abantu besikhonza nabo, abantu esingasababoni, bese singena senza into yokuthi kube leyo nalowo kuthiwa wenze njani kuyinuka amakhwapha khonto enjalo ukuthi inkosi makukhona umuntu nami engamlimaza noma ngephutha nginganakile ake kube lona lwazi ehlisi athi inkosi ngiyaxolisa ngiyaphenduka ke siqale emakhaya kodadewethu nabafowethu laba esiphila nabo emindenini emakhaya thina sesibatshelela ukuthi thina sesisindisiwe samukela uJesu njengenkosi nomsindisi. So if sihlulekile ukubakhombisa odadewethu nabafowethu ukuthi ake siphenduke siqale kubona siyoxolisa dadewethu umfowethu hey ngiyaxolisa angenzanga kahle asilana masikhuluma kanje asisho ukuthi labantu abadlale ngathi nje basikhole wena asisho leyo yinto kodwa all we are saying uDoma Mncane uyibeke kamnandi ukuthi idlile ivesi olifunde kuMateyu ukuthi bawusibona ngeyithelo. Manje thina into efuneka siyenze manje ake siveze iyithelo zikaKristu, ake siveze ukuthi akusaphili thina kodwa uKristu ophila kithi. Makwenzeke emndenini thola khona umfowenu umfowethu noma udadewethu noma ngabe ubani emndenini obonayo ukuthi hey but akube khona indlela mina engizokwenza ngayo njengomntwana kaNkuluNkulu ukuthi ngikwazi ukuthi ngi-adjust mina ukuthi hey udadewethu noma umfowethu noma ngabe ubani emndenini noma ngabe isihlobo sakhe noma ngabe ubani ngenza indlela yokuthi inkambo yami imudle athi mangabe umfowethu usiswami ephila kanje njengomntwana kaNkulu ngiyamfuna lo Jesu wakhe, ngiyamfuna lo uNkulunkulu wakhe. Nakubangani senze same story. Akufanele abangani ngithanda indlela obengapha uDomncane, akufanele abangani sikhulume language efanayo nabangani. Umngani mengabe eya entweni wrong nawe uyalandela uyakhona. Kodwa manje on Sunday usuyamtshetha hayi ngiyenkonzweni mina. Manje uzobuza umngani uthi manje ngoba sinawe senza ukuthi nokuthi sonke nje manje kanti ukukholwa kukusiza ngani yini eshini yini ekushe kuyishintshile kuwena. So njengamanje sikucelayo okokuthi ake siphendukeni sikube lona lo ngishilo ngathi nje basikhuluma la njenge ngikhulumele mina ngathi bangikhuluma la nami akekho umuntu ophuma discharge nami nginezinto engazi ukuthi inkosi nami angenzanga kahle la. So sizokhuleka manje sikhwela ibandla lonke na ngiyafisa nawe ekhaya before uphume enkonzweni ukhuleke makukhona umuntu omlimazile emndenini, makukhona umuntu omlimazile kwamakhelwane, makukhona umuntu omlimazile even ebandleni la ukhonza khona, makukhona umuntu omlimazile enkonzo noma ngabe kuphi noma ngabe ingayiphi indlela sitha kuvele impawu zikaKristu. Phila njengomuntu obethelwe, usho njalo, phila njengomuntu obethelwe noKristu.

0: Tesayivala ngithesayivala ngiyasebonga lapha emaswazini bobaba Paulani nje bese ke ngiyabezwa ngiyamuzwa umlaleli kodwa
1: mselankatha
0: yes ngicela Paul kodwa
1: siyabonga babu
0: ngokulalela ubaba
1: siyabonga babudlaba siyabonga ukuthi niyasilalela nibaningi angeni siyabonga amazwi akho asithobisa siyabonga kakhulu babudlaba siyabonga mhlambe singakusho nje ukuthi kuyisicelo esihle leso ukuthi uthe ucela singene njalo ngama Sundays siya kuyasijabulisa lokho mangabe sikukhulumayo kwenza umehluko empilweni zenu kunisiza kodwa mhlambe ake sikhulumele umsakazo ukuze kungabe ngathi umsakazo ovimbile ngenxa yeziphiwo nezinto esikhulumayo ukuthi umsakazo uyathanda nawo ukuthi singangena njalo kodwa ngenxa yokuthi bakhona abanye nezinye izifundiso ezihlukile kunalezi abayidingayo abalaleli so masingangeni ngama Sundays wonke siyasikukho kwenzeka ngelinye ilanga mhlambe noma ona wonke ama Sundays mhlambe ngilanga makune gap sibe size kodwa sicela sibadedele nabanye babushizi lana siya kuyasithobisa lokho mawuthi uthanda size njalo kodwa akuwona umsakazo onqabile indlela ye program yonyaka mhlambe sengaze ukuthi ke mhlambe ngonyaka ozayo mhlambe kusibonga sikuba u management ikubuke ngenxa yokuthi phela kuneyiphiwe ezahlukene kukhona o Dr Zandi Makhaya kukhona obaba uNdlovu no babuzu nabanye abaningi abanezinto na ayibantu ezibalekile nabayikhulumayo so nje sicela ukuthi sihlamuluke lapho ukuthi cha akuwona umsakazo ovimbile ingenxa yokuthi siphethe izinto ezahlukene futhi nabalaleli lokho okunye okukhulunywa yilabo abanye nabo futhi kuyabasiza mhlawumbe mina ngicela ukugoqa ngokuthi nje ngenxa sesizimsakatha khona into engifuna ukuyikhuluma ngani noma isingisa strong lesi nokuthi angayibizizwa ngendlela ukuthi let us populate heaven

Ntombela. Cindy, Cindy Ntombela akudingwa nasibani. Ntombela mahlobo, mpangazithi. Fakazi. Intokazi yakithi ke leyo, I don't care usezi what. Cindy Ntombela akudingwa nasibani. Now ngoba sekungene abantu bakaNtombela ontanzi Ntombela amageba mahlobo mpangazitha uyena futhi lokhuluma angivene ngilanda umfowethu omunye naye niyamazi ke intadume engazo ayanda ntanzi uthi yena nje hayi umuso ngaka okay ake siphinde siyibheke into yethu uthi ihambahle kanjani siyilungise fanele ilunge ngefuna utene ilunge ngendlela yayo ake senze njena ke umfowethu ngimuze ngathi ucula le emgodini angazi ukuthi ufunani emgodini noma uvethe uhlala emgodini la endawo ukuthi isemgodini athi se abantu basebukhosini bayahlupha nje bafuna ukwenzelwa izinto

kuna peskar somtabu. Sia kufinyelela kuna mbongu mbuzaka kama isari tupega kustone. Watetela no matetela. Nsheza huka ande matiezi ya gulande. Nsheza upe ule mapunisi ya gulande. Mwole mfuli wa hambos mbos. Uluwe lupa kutu pegepte tife 3-4-10. Zonga ikape ule si ya gulande. Nakone firiti. Efra hetusa na sima firiti andisi ya gulande. Ubu shebe zong makati. Esara gnopo mbos ropo sunge mashabati nkwa kane kupinusu ndu ya kagini. Beno fike sarom telesi. Baikipe mwono mnyate zoke ule mkake zulake. Mdansi fisa kamu suchebe jege mbusa baiba soropo pato makurisu. Isponsa kwa sapome kolo che sabaje shale ngulini. Au titi sehi shata gula tikala. Habu tumbe masende na matoto jege mwati. Mwato tumbe sende. Wakla kusipimbo kenda macho na seka. Yengene ni nabase tukula itene gang. Kingdom party tabela tulaba wano ngoma. Ya tutu ya chasese mka sedep jangeche hambu ili zuike teshen. Wakichi mu MP kwana. Esaro obetewe kakilan mesho kwa pakane tuyo. Beno kante kando ngona stiling. Esaro ndo mbele malispek. Beno togo soro sunge simka sedep jangeche. Mafuma ishipisa baishigisa. Liege lele lungu liga mchuana gandaba. Labu chwa kaskala musu hamba kesnene. Uchubane pesho kusisi kosu chief kumete. Wazo nani naba sonti. Senya zoge pepa undu msangasu. Se chafno ka paka tuwa gaza sfuta. Mfugulia mfeke ya mpetua sote chigizo pete. Iye kishe ngambu kwa nimbele uki mkoko. Iye ngabia nga pasa kashe ngaifu mutati spete ngati. Ngantie poise fume. Liabi ilikete na mtiti tento mtale mtieti ya pos. Wazo tichini mfontini. Inti ya mtu ndia mga shema tiba. Kwa kushuizika pso mdungu haizu na wazuru. Imba pala matubele kwe kichi mepondo kanko kwe kumano kutila. Yetele mkuma seichu alisha seka konin. Ngesama sura seichu alisha seka konin. Mpusasa na kone pwona kukono se kipinyo basa. Ausobo mita mapege shote tzabe kuluma. Kwamkage tikego puma kasha kulume tubu mpano. Mchigela batu shogolo mta hara koti. Tangaroro msa na kukono se lepusana soto. Ziyega shangu natu ya sakala. Indele sheko sasa na gama mo. Efijo ngapa. Ishone galena. Efijo ngapa. Ishone. Chuh. Kwa nga mungu mlo mungu mtuan sisu mkulbe na kuyama. Bata bama kutubambo ni shule pingi peshal kon. Bata bama habe pota kete swazi mbabo na ngitu jemot. Uya hapu mlo mungu kuyama. Bata bama ot mushwa metropolitan. Hai logo tusa chengsi pepa na. Bata bama kengi tini maspek. Bambo ni shala matakwa makeng. Mapega shoten sabe kurum. Hamka gati profesu peng. Ozo chengu mlo kiumte shai kukoko. Uhamba gono mtuan mtuan matiba. Watatumpo sumte sa kubashi spowa na sempus. Lani sule mashagane na

Semana panagay ko, chablan kan tansi, la panagay ng pera ko sa parwa, mi, wag bang pangamnan ka kulong fang, la siya bongga. Ewang bambedan fang, na nang eson til su, de la pano, yu, ya bongga. Eh, ya bongga, eh, ya mwaya guswan, fang, eh, nano kuchike mchampi ke mdini nige. Eh, ikalin daba ke kuchike nzwan, la peng mdini kubo sa parwa, mpela wena, si chitkambes fike msebenzini, oh, kubese kushuge.

0: manje kukhona imashini mashi la. Kwathi ngivume. Engathi khona incekethe ethi ifuna ukuthandaza kuthi hayi ngeke. Sekulethi. Kanti ningadathaza ingani? Kwathi hayi bamphuca imic mfundisi. Hawo dankosi yami. Bathi kulezi manje. Ngoba sekufuneka manje ngempela kuvela ukuthi kwenzakalana ezweni sakhile. Wena ma uzothi wena hayi ngeke uze ukhulume ngoba usabantu kothuthe. Hayi. No sibonga nje ukuthi ke izinto ziyahlala obala manje kwenzakalana ezweni sakhile. Sanibonana. Ni right. Ilomo si right. Ya umphathi sesho right yena. Siyabonga kakhulu mangabe ni right nonke nje. Sibingelele bakwethu. Uthulo mphefumulo wesizwe ke lolu hlelo ke bakithi lungena njalo mangabe ngamasonto ngehora lokuqala kuze kuyoshala phana ngehora lesithathu. Sengikhona ke mina ngumafafuke njengedwa ngabane. Buthukeza nafuka zakunyathela. Hayi bulala zonke shiya lo mbewu. Imina ke ichane lika gudluthukela umkhulu zalo ma. Awu. Umshezana. Uyabona maze ngizisho kanje. Umshezana ngengibona ukuthi emlumayo emzimbeni. Yantshebe.
1: What's this? Coming up next. The sound of choice of KZN Capital.
0: Uyabona ke mnaleli ke ngingapholisa amaseko angifundi ukuthi ngilokhu ngathi ngibalushukele ngathi ke ngempela kade ke ngisenyangene ngiyokhendla. Ngibingelele ke ngijoba sengike ngabingelela sengiyakujobelela ke manje. Ithimba lonke lapha ke la marketing sales and marketing office ngibingelela lapha ke intokazi eyilekelela umphathi station lapha ke onokwanda Ntanzi nomfundo Tenza khona nobonge ku Jo, no snekuku asbiya asikolo kuthi ba right kakhulu kube khona lapha ke ithimba lawa technical lapha ke khona lapha ke inguzunguzu zakhona lapha ke ingadla ngadla khona u DJ Nice lapha khona u Pro yona ke induna yami ngibika kuyona ke lapha ke umfoka Kheswa umlu balapha yana ya baningi nje khona no photo video lapha DVD lapha ku Themkosi khona no Siyanda umfoka Gcumisa phinda lapha abe lapha kwa sport umfana ngikahlangahla ke ngingathi mni extra heavy ke noma heavyweight ingene ringini izamazama ring ya ugcumisa yazi lankunzi lankunzi yana yawazi ukusuka ngeenyawo le e1 noma number 1 isukizela abanye bathi 1 kuphi lapho hey i1 uyabona amaqonqo ufingene amaqonqo rank udlula ushone phansi busuthu kuhamba cakela impela ugudle isuke ihamba ngamabomu futhi hayi ukuthi ngoba isuke inenkingi cha isike ithi ngiyekeni mawuthi ufika ngemoto asambe mfethu athi ayayayayi ezakuthi imoto ngishiyile ngathi nje ngifuna ukuhamba nje nomalume kade engincenga ngathi hayi kusho Siyanda ugcumisa hey ungambona lo muntu engikhuluma ngayo wena ungamazi hayi ufika la emsakazweni yombona athi hayi ngisafuna ukuthi sithi inohlisa lokho kokukelekelile yini ngoba phela welekelwe ingubo ethize yokuba heavyweight noma extra heavy ajana ngokuthi nje ngizwa nje into yami ithi ake ngihambe ngonyawo yasiyanda Okay. Isikhathi lapha ke manje imizuzu ingamashumi amabili nesishiyagalolunye elishayela shishile zihora lokuqala. Uthulo mphefumulo wesizwe namhlanje nje ke akukho into etheni bakithi esiza nayo. Sasishilo ukuthi ke incwadi soyifunda mangabe iviki lokuqala enyangeni siphinde futhi siyifunde evikini lokugcina enyangeni sesivala inyanga. Asinayo ke lokho incwadi sengisuthi kwenzeka kanjani? Angazi kwenzeke kanjani. Khona into esiphazamisile ngoba befanele ngabe siyayifunda namhlanje. Kodwa ke sesoyifunda ke sonto elizayo. Ayincwadi. Namhlanje sobe sibuka nje ke lapha nalapha. Sobuka ijadu ukuthi lihini ijadu. Makuthiwa abantu basejadweni. Sekwaba kuningi ke lokho kwejadu namhlanje. Sekukuningi. Sekukhona nejadu kuthiwa ijadu kamaskandi. Ungabisazi ukuthi. Kanti ijadu kwakuthiwa khona ijadu kwakuyini. sobe sibuka into enjengalezo bese sidlala.

nomculo ke kakhulukazi ke omdala ikakhulukazi wesintu wala eMzansi. Noma ngasizwa mhlawumbe sesidlala ingoma yaphesheya kube kuwukuthi mhlawumbe khona uyicelile nje sawubona.

Yabona ke khona insiso laphana ke Goodman Good belungu laphana ke ngempela ke esansi laphana ke Renki andala la Market Square la ngaphakathi ke insiso laphana ke ngempela ke simnandi kakhulu laphana ke ezinekhishela imnandi enokudla kumnandi futhi nazo sinomoya omnandi nje nenhliziyo ezimnandi uyibona ukuthi uma uyibheka nje uyibona ukuthi insizwa nje cha ihlala zimnandi nje uma ikhuluma nawe ikhulumela phansi ayibanga umsindo ayibanga lazi yo Good belungu laphana ke umfoka mdluli uyathi kunhlanhla mntu yathi good excellent asikhona ukuthi ke bareti kakhulu abafowa akanayo umzala ngeke ngathi uma ngidlule lapha ngambona umzala laphana ke 8 years ayozakwethu laphana ke umfoka mloyi ngithole ukuthi uhleli kamnandi uqhiyeme lapha bamnikeza isitulo esidilayayo umfowa andile ndwandwe mfana wam esikhulu kule ndredi kakhulu lapha nginoboy key umfaka mdluli obayanda mdluli lapha khona no Richman Rich lapha nakomfaka mdluli inkosi malanga inqupunga ke leyo somatekisa uqubo lwakhe ngimbona nje noma ehamba ukuthi uyazethemba umfana Wapantokozo laphana kumfuka abuthelezi shenge sokwalisa nqinqelele sikhole ukuthi ke phungashe mnandi ngamondi uright mfa bekhona lapha futhi kumngani wethu laphana ke umathabi laphana ke umntakachonco lapha thabisile uright mfethu hayi ngona mondi uzobona mnganama ngubona mnganama ulaphi mnganama kuthi usendlini mnganama kodwa mnganwa Ubu boy boy, hayi ngimphucile ijazz uboy. Ngilthathe le jazz ilokhu zani jazz kuyena. Bese uyena umshayi magoli wethu number 10 hayi ngeke. Sengilini ku Rich ngimtshelile ngathi ngiyaphuca manje i jazz mbani. Ngilinikeza u Rich mbani. Ngiphucile ijazz mbani. Sinike u Rich akuba uyena umshayi magoli wethu number 10. Ngithe ngiyamphuca ngempela ngiyamphuca ngempela boy boy hayi ngiyamphuca Asibingelele nje bonke ke nje abalaleli ke nje ke yilomo zomsakazo ngaphandle kweni bafethu sambe nani iminyaka ngeminyaka iminyaka Uyazi ngisho amazulu ayafakaza. The right buffet. Ah, madoda. Ekade ngabagcina ugogo uyidwedwe. Ubanjele izilomo eindala. Ayikade ngayigcina. Bafethu kodwa yini kodwa?

Ngibona ngamhlanje njoba ngeke ngasho nje akukho ukutheni ngaphandle kokuthi nje ngifuna ukunithatha nginibuyisele emuva sikhumbule ngempela ukuthi ke iradio yayinjani ngoba kukhona ingoma esidlala la kulolu hlelo ikakhulukazi umkhungudlovana 7.6 FM engasadlalwa kweminye imisakazo ngeke usayithola ngempela zikhona kodwa abazidlali angifuni ukuthi ngithi azikho hayi zikhona ingane yakho phela nathi sayidlala Isikhathi lapha ngamanjimzuzu ingamashumi amabili nemzuzu esithupha ngaphambi kwashwa ihora lesibili 26:02 o'clock. Uthulumphefumulo wesizwe no DJ Masinga.

uspe uspe mayefika lapho emdluli umthume into ezongenza ngibe happy. Asu apa akubukeze la noma hamba umthuma noma hamba uphetheni mangizoba happy nje. Yabona ke manje sesiyangena ngempela ke enhlizweni ke ngempela ke ya ya la la la la enhlizweni yohlelo ke manje ngempela kade bengisabingelela nje ke bandla ke akotsha njengamanje hayi sesiyangena ke manje yabona ke sizothi uma singena ngathi ngibona ukuthi iphi ingoma engizoyidonsa njengamanje ngizokudlalela ingoma eyindala kakhulu ke namhlanje ngizoke Ayo ngibeza abafana besishintsha. Yo. Ngenani bafana?

ngoba kuyafiwa lagging. Is a new form of futumala, futumaling. Akazi uma madoda agqoka nama lagging. Kodwa ngathi khona ngiye ngayibona igqoka ama leggings la emsebenzini ngathi how fana. Liphi ibhulukwe emfana.

Shamna lingandada pana kwa mshatu neweke la pana kutike hey, mafunu kuchaiva, mafunu kuchokoza, mafunu njabulo, mafuna nje I everlasting joy. Angazi nomba kikona nintenjalo. Wase tepe. Kusho la pana kupuza mfana. Isikhathi lapha ngamanje emzuzwini laphana ke sisiyayishumi lishayile ihora lesibili sithi ke sawubona wena osanda kungena uhlele ke nonduku zabantu azimshaye ziyahluleka ake sibuke laphana ke ijadu ke kafushane nje ijadu ke noma ke ijadu ngumdlalo wendabuko ongumdanso okungcebeleka nokuncintisana wamaZulu waqala njengendlela ke yentsha yokuzijabulisa ukugida nokwazana emndenini noma ezizweni ezahlukene kulezi zinsuku kusetshenziswa ke igama elifanayo nokuyiqembu elaziwayo lezamasiko ijadu leAfrika elihlose ukuhlenga nokufundisa ngomlando wamaZulu uma ufuna ukuzwa umsindo wezinsizwa nezintombi zangempela zakithi zidansa zicula ijadu yabona ke nzowe ngithi ukudlalela kancane sike sathi ukufaka kancane umculo wejadu sizophinda futhi sikudlalele nje umsindo nje walo nje ijadu uthi ukuswa ngempela ukuthi ke mangabe insizwa kuthiwa sejadwini hey mase seyimemeta lapha nje iyangidida inhlamvu yangena ngekwinti iyangidida bese sisho lesenzi iyangidida inhlamvu yangena ngekwinti iyangidida iyangidida inhlamvu yangena ngekwinti iyangidida yabonaka lapho usuzo ngaphela ukuthi kukhona into eyenzakalayo ezweni elithize lasemoyeni uze ukuthi kukhona seyisuka usinga ngaphela hey khona insizo ukuthi umfazi ogcwele laphana asuka manje iyadlala leyansizo we uyabona ke zathi mazidlala la zifike ekuthangi la eMaritzburg ngabona ukuthi hayi uyabona ke manje noba kade ethi uyikholwa ethi usindisiwe usuyambonta becashe ngeBhayibheli bengiyihlalele khona lami angasahleki kanje. Alright, engifunde ke lo mlayezo umqhafazo. Uthi ke

abafunde kakhulu abancwadile singathi bafundile bancwadile bakukhombisa ukuthi hayi baba thinta la ukuze kwenzeke ukuthi ukunokuthi ngaphela abalalelo basakazelayo basuke befuna ukubona bezwe ngoba kakhulukazi kuye bayezwa hayi ukuthi kukhona ingoma eculwa lo mfana lo ungathi umfana ungathi indoda endala kanti usemncane kabi lo mfana khona ingoma iculayo ekhulumayo yakhuza yakhuza lo mfana mayekhuza mina ngiyamuzwa ukuthi uthini ngiyamuzwa ukuthi uthini mina lo mfana lento ayishoyo ayi nami ngiphatha kabi ngiphatha kabi ngoba ukhuluma ngento nami ngiphatha kabi kahle kahle uDawu yindaba kungabe kusafana nakuqala nangilomfana uzongena khona manje uzongena khona manje umlindile nje kancane sengizocisho ngizodlala ingoma yakhe engizophuma ngayo mhlawumbe ke izolandela le kodwa sengiyahamba bafethe ayikade ngifikile hayi sengizohamba noma bengisathanda ukuhlala nani kodwa nje hayi ake ngimdlalele lo mfana nginomhlobo uJay Khona hayi ingoma dolo lo kodwa ukukhuluma mpampempe uthi ntontonto awungena mfana amabhena nyawo la usuka mani kuphuka lapho mabhena nyawo.

usayazi indima yakho uyidlala empilweni yomntwana wakho, whether owakho ngokwegazi noma akasiye ngale ndlela ade ngiqeda ukuzichaza. UNkulunkulu akwandisele, akubusise, kube ngaphezu kwalokho ofisa ukuthi kwenzeke empilweni yakho. Sifuna ukusho ukuthi ke, oh, ewe Getsemane, ngoba ngiyacabanga ukuthi sibe sihluphe bo njengabantwana benu. Oh, Nkosi yami. Oh.

Nkosi, kulungile, kulungile, kulungile. Angicela nje ukuyibamba lapho, ngibamba lapho, ngibambe khona lapho. Ngithatha ithuba ngibingelele kunina nonke balaleli bomsakazo womgungulove FM 107.6 FM. UBJ Mtakanondaba lo senhlezi naye ngalesi sikhathi. Angibane nje ngithathe ngibonge kakhulu kumfundisi omncinci ephuma. Sibongile kakhulu. Ngiyakholwa ukuthi ngaphambi kwakhe kade khona uButi uMadala Imbijane. Siyabonga kakhulu. Asenze njenake. Yes, asenze kanjalo. Nkosi, kulungile. Ngiyabona ke nje ngithake ngenze kanjalo endaweni kababa umfundisi umntana enkosi ubaba uHlophe. Yabona ke njengamanje sesizongena khona ke. Sesiyongena sawukhuluma sawuthetha. Khona manje sizawuthetha. Ngaphambi kwalokho ake ngenzeka nje. Ake ngenzeka nje ngithi yes.

kwelizwi baba wethu ngone elithi izwi lakho lapha kujone athi ulizwi wakho na ulizwi wakuye baba wethu namandla siyabonga ukuthi sisindisiwe phakade siyabonga baba wethu ngone ukuthi there is no condemnation to those who are in Christ sesiyizidalwa ezintsha konke okudala kudlulile siyabonga ukuthi there is no judgment ephezu kwethu nesesekuKristu ubuKristu senzelile bonke ongasezange sono wenziwe sono nguwe ukuze thina sikuwe sifumane ukulunga kaNkulunkulu siyabonga uNkulunkulu ongcwele siyabonga Jehova Shama siyabonga Jehova Elohim sesiphelisiwe ngemivimbo kaKristu siyabonga uNkulunkulu omuhle osiphelamise abasipho asizange senze lutho Siyabonga uNkulunkulu ongcwele. Siyabonga Alpha, siyabonga Omega. Zonke izinto siqaliswa kuwe, sipheleliswa kuwe. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi usesibalele izono zethu. Siyabonga ukuthi impela lethu lizi awusayukuzikhumbula nakuzikhumbula unesiku Christu Jesu. Mwethu God, siyabonga uNkulunkulu omuhle nanti ilizwe lethu

siyabonga ngokusiza umuntu. Hallelujah, siyabonga ngokusiza umuntu phakade. Bantu abasha ngizothi kuyahambeka. Bamsini kaKristu Jesu. Ngoba umusa usenzelile konke. Hallelujah, hallelujah. Namhlanje ngifuna ukuthi ngomusa usindisiwe ngokukholwa nalokho akuveli kithi kepha kuyisipho esivela kuNkulunkulu. Lethi akuveli ngomsebenzi ukuze ungabibikho othi mina I've done 1, 2 and 3 athi mina ngenze kahle kona ngufulanele umusa.

0: Yeah, siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Nkosi inkonzo imnandi ekathi siyiphathelwe lapha ya umuntu omusha. Ushilo kwathi igama lakhe yena uhlengiwe. Yeah, siyabonga. Njengamanje ukhona nomama mfundisi. Ngifisa mhlambe siqale kanjani lento le. Mhlambe asiqale ngokuthi lento umama mfundisi akabe namazwi naye okubonga mhlawumbe sibuyele kuhlengiwe agoqe athi hey lapha ekhaya sanibonani sengiyeza amasango awavulwe yeah maqeda lapho ngiyacabanga kuzikhona nezinto mhlawumbe abazozenza la ngaphakathi bese bezenzela lokho abayokwenza bese ngithi mina hambani ngoxolo Ya kukhona ingoma kodwa ke esizoyidlala ngesikhathi nabo benza lezo zinto into ezokwenzeka manje mama mfundisi uzoba namazwi mayiqeda umama sibuye kuhle awindofe mhlambe nje akukhonzela ababili abathathu esontweni angimboni babudlamini la mhlambe athi wedlamini kushiyile imoto mama mfundisi Awu, mina sengikufakela.
1: Amen, amen
0: baba. Amen, amen ma.
1: Ngiyathanda ukubingelela abaphathi bomsakazo i-board yonke.
0: Yes.
1: Ngibingelele abalaleli izilomo.
0: Mhm.
1: Nomphakathi wonke wasemgungundlovu.
0: Yes.
1: Amen.
0: Amen.
1: Siyambonga kakhulu baNkulunkulu. Nangalolu suku oluhle kangaka.
0: Ah Nkosi.
1: Nangalenyanga ye youth. Mm-hmm. Siyambonga uNkulunkulu nokuthi sibone ubuhle bungaka.
0: Mm-hmm.
1: Hallelujah. Sizizwele i youth yethu ikhuluma izinto ezimangalisayo kuNkulunkulu. Mm-hmm. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu sinethemba lokuthi Hallelujah uma kukhona abantu abasha. Kulesi sikhathi siphila kuso abakhuluma izinto ezinjengoNkulunkulu haleluya kukhona ukuphila haleluya
0: yes.
1: Siyambonga kakhulu uNkulunkulu siyabonga kundodakazi usisihle siyalibonga izwi kaNkulunkulu asiphelona egameni nenkosethu Jesu ngiyathanda nje ukuthi abantu abasha busisekani nizizwele ubukhona bukaNkulunkulu empilweni zenu amen
0: amen mama mfundisi siyabonga kakhulu kade kumama

0: ngiyakhonza kosane, ngiyakhonza kosthar, ngiyakhonza nakubaphathi bami bonke engisebenza nabo egameni lika Jesu, ngikhonzele ifamily yami yonke yakwadeda, ngibacelile ukuthi bangithwale ngomkhuleko ngizozalana, ngiyabakhonzela bonke ngithi uNkulunkulu nje uyabathanda.
1: Sanibona kwadeda. All right, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Ibandla lithi amen.
2: Amen.
1: Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Hayi bazalwane sibongile, sibongile. Ukuthi nami ngake ngaba ngapha ngasenhla. Kodwa ngangisesanti. Yeah, okay, kulungile. Yeah, songozimo. Ngasibona nesikole. Songozimo. Sasiphethe uMambingo. All right.
2: Yes,
1: yeah, yabona. Gizo udlala ingoma bathi ngeke abahambe. Bathi ngeke bahambe la emsakazweni. Mangingayidlali. Kithi mina, ayibo. Ngizoyithatha, but hey, wezoni, dlala ingoma. Kodwa mhlawumbe ngaphambi kwangidlala ingoma, kunomlaleli la othi unjani baba, nginilalele nje uthi mina ngingushayina. Ngisemphithi eBB4.
2: Oh.
1: eBB4. Nangomunye umlaleli lapha ya uthi amen baba Zondi, singasuka siyephi ma singasuka ngoba ukuphila okuphakade kukuye. Uthi siyabonga. Kusihlengiwe ngamazwi amnandi asakhayo. Sibusisekile kakhulu uthalithi bandla amen. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu ke balali bomsakazo Mbungu Ndlovu. Ngizocela ke ukudlala le ngoma abantu babuzondi, asiyindawo ungayidlalanga, nansi ingoma.

Yeah, asibonge kakhulu ke balale bomsakazo uMkhungudlova sibonge wabona khala lapha yadade wethu ubuso ta kodwa luqa ankosi wena kamancinza ini lento osenza yona ngithi mina ngidlalela ingoma indaba eqala ohlengiwe nobaba uKhumalo benomama siyabonga kakhulu ke bazalwane seniyahamba yini Ako siklugile ake ngenze njena ke nje ngenze ukubakhipha ke ngaphakathi sibonga kakhulu

so bana so isikhathi sokuya kakhulu kuNkulunkulu. All right, uNhlanhla lapha khona ngiyakhole ukuthi uyajabula kakhulu. Nhlanhla akosi ya uyasabela. Kodwa nje into ngiyithanda kene uvuma ngekhanda. Nosisibusi nabo bavuma ngekhanda. Bathi ha kodwa nondaba ngithi mina hayi ngikhona nje la. Oyivusi but mawuphila nje. Ukujabula kwami nanginoxuli umntaka mncwango angizimdedele

Ya ngifisa ukusho njalo nje ngithu Jesu uyathwalana. Angiyazi inkinga obambene nayo. Kodwa uJesu kule yonkinga uyathwalana. Kwesinye isikhathi siyesithi ma senzakalelwa izinto bese sithi ayo Jesu ngilahlile. Sithi uJesu akasawuzwa umthandazo wami. Ngizothe ebusuku ingane yakwethu amazwi ami nje okwaluleka ukuthi uJesu uyathwalana. Thatha inkinga yakho uyinikezele kuye. Noma ngabe uyagula, noma ngabe yabona nginomngani wami othe baba nginalenkinga sekuvane kwaqhamuka lenkinga. Ayi khanda lami bese ngathi ikhanda seliyaduma. Yabona ke bese ngithi mina hayi ikulula. Khuphukela ngenhla kwenkinga. Khuphukela ngenhla kwenkinga, ungayithwala inkinga. Khuphukela ngenhla kwayo, iba ngenhla kwayo. Ngesikhathi ungenhla kwayo inkinga, uzokwazi ukubona ukuthi yini ongase uyenze ukulungisa leyo nkinga othi wena ikhanda lami seliyaduma. Ngamanye amagama ithi lento sekungaphezulu kwamandla, iba ngaphezulu kwaleyo kwaleso simo obhekene naso. Kuzoqhamuka izindlela, kuzoqhamuka nabantu abazothi kwena hawu lesi simo nami sake sangehlela, hawu wenze njani, abesethi ngenza kanje bese nawe uthi ake ngi-apply lokhu umfowethu udadewethu akhuluma ngakho. Ngibona ukuthi mina angeke yini kungisize. Uthola ukuthi inkinga yakho na uqobo usiyasizakala ngoba uJesu uyathwalana. Namhlanje enkonzweni ebengikuyona bekhulunywa lapha ya izenzo 3 okuthi kwakukhona umuntu from birth owayeyishosha. Wayenento yokuthi abomndeni wakhe bambeke esangweni okuthiwa umuhle abeseke ebheka ukuthi yini.

abamnikeza yona ngesikhathi bengena esontweni. Ithi ke indaba ngelinye ilanga kwafika olunye uhlobo labantu beze khona enkonzweni. Bathi laba bantu mabefika kuye igolide nesiliva thina asinalo kodwa lokho esinakho sikunikezela khona. Basebethi ngegama lika Jesu Kristu wase Nazareth sukuma wathola ukuphila. Kade ezitshena ukuthi sekuyoba njalo impilo yonke. Kanti akwethu ngifisa ukukutshena ukuthi that is not the end of the road. That is not the end of the road. Jehovah yathwalana. Jehovah nje yakuthwalana. Ithathe lento engiyishoyo, uJehovah yathwalana. Ithathe lento engiyishoyo, ngicela ukuyiphinda le. Ithathe lento engiyishoyo, uJehovah yathwalana. Khona enye into ngiye ngikhulume, niyayazi inkaneza kwethu into ethi nothatha omunye. Hey ngilale ngingadlile mhlambe azibali izizathu zokuthi kungani elale engadlanga. Ngathi ngilanga la emsakazweni ngathi kubi ngoba ke ngikhuluma awungiboni ukuthi uma ngithi shubi isandla yenze njani kodwa ngazama ukulinganisa ngaze ngilanga ngakhuluma ngathi ngithe ngikhuphuka lapha ya ku ubani lo mgaqo lo mabit ma usuka nje ngicela ukusuka eGeorgetown usuke eGeorgetown ukhuphuke nangilo mgaqo ozogcina ujika ungena eGeorgetown yabona lapho nje kune container ekhona lapho ngithe ngibona ngabona sekukhona umbila odayisayo yathinto yami nayi lento engikhuluma ngayo noma nayi lento ebengilokhu ngikhuluma ngayo ngabona omunye esebeke lento lesitsha lesi sitsha sokubraya se ngiyabona wathenga sikubisi niyamakota legs noma kuthiwa yini nina niyakwazi ukuthi kubizwa kanjani ngabona eselokhuze iyona leyo into eshisa inyama lapho ngathi mina how nayi lento kade ngikhuluma ngayo yokudlalisa isandla yabona uyathenga ngaleyo mali othenga ngayo bese uyayosa ukholeni uyakhulume ngokumarinate ukholeni uyakhulume ngokumarinate yabona nawe bese nje uyigcoba lezo zichobo lezo zithako bese uyifaka emlilweni ithi iphini ithi uthathe isinkwa njalo uthenge ulofu wesinkwa ushaya amakota u4 bese nje usubiza leyo mali oyithandayo kwesinye isikhathi ungaze wenze nento lekuthi utamatisi ohlanganiswa nopelepele uthi kancane usawuthi angazi ke makhona abantu abangeza ubudlu usawuthi kodwa nje bese ubiza leyo mali ezoba imali yokuthi awulimali nami futhi engithengayo awungilimazi egcineni kosuku masubuyele ekhaya khona imali othenge ngayo khona imali oyizuzile abanye amagama kunemali esingayibiza ngeprofit thatha leyo mali ke sibize ngeprofit uhambe ke uyothenga ngayo kuthi le ekade uthenge ngayo thatha uyibeke eceleni uzobona izokhula into yakho ibonise isi supermarket ozothi omunye awumuzi ubabuzondo yayikhulumela nje ngoba mhlawumbe akufundele ukukhuluma noma mhlawumbe njengoba ekwazi ukukhuluma kodwa ngifuna ukukunikeza isiqinisekiso sokuthi uma ungase wenze kanjalo yebo ngelinye ilanga hayi namhlanje ngelinye ilanga uyothi babuzondo ngenza njengoba wawukade busho mhlambe ngangikade ngingaku-understand ngangingakuzwa ukuthi uthini kodwa ngenye ilanga lento yambuleka kimi ngaqala thenga ama chips wabekela ama chips alright angiphindekele ngoba ithinta ama chips uthenga ama chips

Bashunjalo, bashunjalo, bathi isono siyaphuphisana. Uthi ohlabelelayo angeke ngiphinde. Angeke ngiphinde. Ngisenze isono. Balaleli, siyabonga kakhulu, siyambonga uNkulunkulu ukuthi sekuze kwaba elesi sikhathi. Kumnandi siyaphila. Sembonga nje uNkulunkulu kakhulu. Ukuphila kuumusa kaNkulunkulu. Hayi, ngithethileni balaleli, ngithethileni. How many minutes now? 12? Okay.